fitna wala la re chao fao kira ela mulibu aro ukisha mafulo nga matala ukisha metinga makuto ola polo chama ya waka uta jesu nolo saka au fala hallelujah ah amoya munna mu postola wala la are jesu kimuli mwa batoki kimuli mwa di hola kimuli mwa di chua hallelujah yalo sima kenta yale dilo mina mina choko kamuka o bonjour mulimo wana karuma pilarina haya matana hallelujah.